Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apren a love, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yon ve mwen yon vi danse Yon ki yon ve yon vi voyaje Yon ki yon